0: ndax aga na ci ñoom ci suuf parce que Essa bi moo dem ñu bare ko toppa de.
1: Of course loolu moom xam nañ ko politique yi Gambie léegi moom ku oote ñu uy si la. Wéere ñu ñëw yëpp ñoo jaw ñoo ànda wala ànd ñoo ñëw wala dia di parti members kenn du dee xam.
0: Ok.
1: Because fi mu nekk nii moom politique bi léegi jënd crowd mu fi.
0: So Essa dafa jënd ñu.
1: Waxuma loolu de waaye jënd crowd mu ci politique bi. Waxuma ne Essa dafa jënd crowd.
0: Waaye lu mun a ne la.
1: Waaye lu mun a nekk la.
0: Lu mun a.
1: Yes.
0: ay waay politique yi Gambie.
1: Day na war.
0: Waaw akay akay yow loo ma ci waxuma gëm ko na ngeen ñëw ca biir.
1: Ah yàgg naa si because man man politique yàlla def naa depuis 2017 maa ngi ci ground. Maa ngi ci politique bi te si grassroots bi laa nekk.
0: Ci grassroots bi.
1: Si grassroots.
0: Xam nga EPP Sobeya ñaari partis ñoo ñëw together.
1: Ñoo ñëw together.
0: Ci ban nga bokkoon yow
1: njëkk. Ok man maa ngoon si EPP.
0: EPP.
1: Ñun ñoo initié ne parti bi. Comme yàlla def naa. Ni moo demee nii. Nit nañ leader bu nga xam nii war naa mën a jël parti bi te yóbbu ko si kanam loolu lañ yaakaaroon si Essa man personally. Maanaam am the first person. In our executive. Ma ne what about ñu dem waxtaan ak Essa. We mentioned about three people among those three people.
0: Kan.
1: No I don't bugguma wax ñoom seen tour waaye Essa moom.
0: Te du man bokkuma ci woon.
1: Non yow bokku na ci woon. Essa moom bokkoon na si ñi nga xam ne mentionnoon nañ ko. One of our elders ne buñ approach ñëpp at the same time nañ approach kenn kii na si ñoom su fekkee dafa reject ki njëkk a approach bu rejectee dañ ñu jël si ñeneen. But fortunately biñ approaché Essa mu accept man personally. Man maa initié call man ànd ak ñaari nit ñu jugee ko fi dem kër Essa 12:00 si guddi ñu ngi ko mit ñu toog waxtaan ak moom at the time mu ne already mu ngi ci ground bi mu ngi politique so nañ ko may time moom he will continue. So dafa bëgg a ñun ñu mun koo dem join.
0: boobu moom mu ngi amee Sobeya.
1: Yes boobu mu ngi amee Sobeya. Nekk ci waajaay dem élection. So bi loolu xewee ñun ci lañ delluwaat bi report de exécutive ñun tam ci lañ door ñu decide ñu ànd ak doy buñ àndee ak doy man maa nekkoon si ground bi. Ànd ak doy ñu dem si rally si li fi ñu na campagne bi. Bem jee bi élection bi jeexee ba nga xam élection cycle bi yëpp jee na. Ci lañ continuer waat. Di waxtaan ak Essa. So foofu naka leen ko doxalee mooy dañ tànna 5 people from APP tànna 5 people from Sobeya. So ñooñu bi ñu leen tànnee ñoom ñu dem waxtaan bi ñu gisee ne day se possibility ci lañ delluwaat back to the APP executive ne léegi da ngeen a form a group of 28 G28 nga am 14 people from Sobeya 14 from APP. Man I was part of those 14 people. Ñun ñoo nekkoon di waxtaane maaje bi. Di change constitution bi di change yu bëree bëri logo bi ak yu bëri ñu ngi ko doon change. So buñ defee loolu ñu ne dañ am war a dem congress ci lañ dem congress biñ demee congress bi ñoo dem even bala ñoo def xam nga political party dañ ñoo def mooy ne di secretary general am parti leader in most time loolu de duñ ko dee duñ kenn du ko dee naka against ñëpp dee ànd dañ di dañu waxtaan ñu discourse moom sa personnel yi moo wax ne nañ ko may bëggut ñu dem ba ci congress bi. Ñuy xëccoo place nañ ko may su ko defee moom dana seet naka la moo defee exécutive bi nga xam ne nii suñu eggee duñ am lañoo xëccoo. Ñun biñ demee APP. Delegates ñoom ñoo endorse di maaja pour APP ànd ak Sobeya because congress bi was two session. Session 1 mooy APP members. Au delegates ñoom itam ñu endorse di maaja bi loolu xewee ci lañ nag boole delegates yëpp ñoom ñu ànd ñu endorse. Ne léegi APP Sobeya mun naa nekk one entity.
0: Ok so léegi lii xew xew na lii su dee luñ mun a saafara la lu koy saafara ak kan ngeen a door liggéey boobu noonu.
1: Waaw fi mu nekk nii moom li ko mun a saafaraal mooy ne rek xam nga fi mu ne nii APP Sobeya am na fraction in the sense that ne am na ñu nga xam ne ànduñoo ñoom dem NPP. And that's the reality loolu moo nekk si ground bi. That's the reality. Ku wax digga rek nga xam ne loolu moo nekk si
0: ground bi. Moom kay ba presse bi génne rek ci lañ xam ne
1: yéen ñëpp
0: àndu leen ci waa.
1: So ñun parti bi duñ ko bàyyi waxuñ tam ñoom ñu bàyyi parti bi nañ waxtaan parti bi mistake yi nga xam ne ñu ngi koo def. Ñu try ñu génne ñu avoid ko because parti nekk si national executive bi does not mean ne yow da ngaa toog fële rek nga jël sa remote ngay contrôle nit ñi like that. Man de gëmee ma noonu politique noonu la war a demee. From my experience. Gëm naa ne politique war nañoo jokkoo comme ñun ñoo ko bokk ñu waxtaanee ko ñu pàccoo ko ñu séddoo ko ñu xam ne lii.
0: dama mel ni ki Essa suy gën a jokkoo ak yéen di leen xamal lépp loo xam ne onosan nga mu ngi xew ci ron njiitam.
1: Exactly.
0: Dafa mel ni ki problème bii nii.
1: Exa

0: Guy.
1: All right, thank you very much. That was Yusundur. Yusuma Jigen. Alajolom de Bari. Akango nene manseyade. Bari bitum. Alhamdulillah. Mboke fumne kani, eksi nanchi fo khamne dinen jen jo yenit sen wala ak sen warugal. Dinen ibi line bi 10-1030 moy number bi, 1030 moy number bi, nga xamne yene di ngeen bok ci waxtan bi, fornasa am nañ force call bi de, force call bi dinañ la deglu nga wax ñu yow lan nga xalaat ci wafes bi ñew xew ci. Allo.
2: Allo, alaykum.
1: Alaykum salam.
2: Allo, na ngeen def?
1: Sante yalla bi mbari.
2: Dama ko bëgg sante do ci programme bi.
1: Da nga?
2: Mais je vais contribuer sur le programme.
1: Wa lolu bana bismillah naka nga tourna.
2: Ba re do jamu feedback.
1: Non.
2: Attends. OK, anyway. Mais nima ko wala wax woyé gis nga
1: balal
2: bu am importance nan?
1: Balal ma nga wax ñu sotour ak fan ngay kolé.
2: Harama lek tu bi da bay woy ci yu te lu ay woy lek ala suma kali balal ma jappa tali.
1: Okay, go ahead. Okay, go ahead.
2: Mun nañ ko def ñu woyé ko di jollof anket gis nga ñun biñu ñëké school dafa amul bénna pay na ayam bénna pay ay music ci jala pa bobu ñu woon la bu da tan ñu ci school ci every week once mu ñu daan jangal music dafa tan ci chaque sapoon ak gita waye dafa lan wéel woy bi suñ koy woy ci sapoon la daan jël diko woy gis moy gis jollof rice shot jollof rice school jollof rice in the port 9 day school mun ñu ko def ñu def ko jollof anthem mu nekk lo xamni dal ñu sexy ak ben ak borom ci sa ko xamni mun na plus ci sa ko am na bu woy ko and that occasion pour ñu won ñi ñun over 70 years ago li ñu ko won ci school yi won wax ni ñun ben ak yeneen ci ci la kay day ci wax ni ñom ñoo ñoko mom ñu xamni ñun ñoko mom am na li yeen la mëna contribuer dafa
1: re jere je
2: mo mëna ñaan benen fébo ñoko am ni music bi yen player ma deena music bi xam nga nit do jiw sa dom na bay ko non xam nga mu nekkat di ligue koy xam na ñu pa ni ci lu fay ni
1: dom yi mané
2: way sun tourism am na xale yo xamni ñu ngi yaa sun tourism definitely li ñi def tuba bi dafa ñaaw trop dafa ñaaw trop
1: hmm
2: am na deena music bo xamne dama bu way ñaan ñu player ko ñu deglu ko bu baax music bi ci ko play mu ngi tuda Candy Staton. Candy Staton. Music bi mu ngi tuda
1: Indie Ghetto.
2: Waa
1: duñ la ko may parce que da nga leb sa tour leb ki leb duñ ko dee may de
2: ñaan naa la waaye bi ma waxee sante la di ngeen war a xam ban sante la
1: non comme que yow da nga leb rek duñ la may. Candy Staton in the ghetto.
2: Just this Jollof song. Just Jollof anthem. You play on that very day.

0: more, laugh harder, and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135# now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell, 25 years for Africa.
1: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
2: Mbaji ngulu watu lmingi muna fankumi mlanula. Kibari kumari mbafele, almanya na njina la mina.
3: Kabonyi September karo tili nanula. Gambia be telephone number lafala le kabon number wara ula kata number konanto. Pur kumi mnambal dung, number men lafata je waleng 860. Walem nyintiko, lafaro nyinko la, nibe kumi mnambal kumandila. Ibe 86 le follow mala, janna mari la number ilafta men kumandila.
2: Kumi
3: Kumiom.
2: Alla simkar kilo nyinomo, alla number kilo nyinomo. Ibadati lani 86 dela. Nimi lafta kibar kutan sotla nyitu. Isi yang kumandi. 111.
4: Kumium. We are better together.
5: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink. And there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors. Orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolves quickly, and tastes great. Made by Foster Clarks in Europe and brought to you by MFH Group Gambia. Tiara can be found in all corner shops, mini markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sip.
6: I love Tiara because it's the best.
7: Do you want to win loads of cars by just answering questions? Then join the Africell Win Harley's promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 4444 for $3 right per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Harley Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Avril Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Harleys with Africell. Africell win Harleys. Answer, earn points, and win big.
0: Africell, Nyoko Yor.
8: Ketto de kibar yalti pura andinta on kala jogido mobile phone number hender leedi Gambia na dañi nombaaji beydaadi e telefoneji men he be buri dum andirde e national numbering migration campaign Gambia be ngimorate 7 digit numbers yaha ha he 9 digit numbers kono non Africell Qcell e Comium subscribers ebe tan mema hende waylitaare nde waylitaare immorat he 7 digit numbers yaha he 9 digit numbers fuddoto non balde 4 helewru septembre hitane nene gonden tay ko Africell ko 87 gadorta tay ko Qcell gadora 83 tay ko Comium ko 86 ngacciton hakkil wata mbade update contacts eji mon haade balde 4 helewru septembre so dum yawti non da way update contacts eji ma nombaaji mon ido di e kessi di fof marsat ha hender lewru novemba nde mayata he hitande 2026 dum fof non woni beeditaare he wallu digital service e gambia renta he leedele keboje bamtaare e go sengo gandirango international standards nden bade update contacts eji mon caggal balde 4 he lewru septembre njottinon kabaaru o he besnguli mon e seylaabe mon nde kettida o kabaaru ngimmorido to pura kala njiddo hen heb ko laabi da way no de Pura e 148 network kala mo mbaada won te a yobata hen Haydara Pura be dari tan pour ligganade leydindi
9: o fohole onano maka hay onano fel ha hatnana bay wena pura mbuhu yehin winane lankega ndigne lankena gambia an be bidara subta mak nawe annagaade non jehu am mobile ake pura bellal handaga on nuha anonaga wa hesik mobile no hidole kenin defuna ndigne an be subta da nombake in hatna na betu finna hek keden goita 7 digit satana 9 digit sendafu nombake hanangata na beta fadak ndikne andeta na betu finna hek a tokoy we anona ga denon siku Africell Qcell fa Comium a supta haleken wente duka pira ko yambe yehna ga ya ongolonge na september jehna nyal na hek no hidole na 2026 saneken indefuna a yen keke na dorka wen sikna Africell keden bokat kanin nombake den dak tendafu 87 wen sikna Qcell ambokaten 83 wen sikna Comium ambokaten 86 keke koy pura helal handa fopga fatanchum bo ya ongolonge na september jehna nyal na hek no hidole na 2026 saneken indefuna a yente dorka hatna ken koy ambellal handaga nombaki aronaga don do fo an nombaki dake fa kasake fop na nyaay ka boya ongolonge na november gino ka no hidole na 2026 saneken indefuna kedem bu na rakaten da fiel lanke gambia tamit afokatorar filang lakaske na adda fanen anonaga fop keden signaten dafu 9 digit sendafu nombabe du finna hek ken daf ke anaga ten yonu fa keden goita international standard a tokoy ambellal handaga on nubu na an kolune yehnit keken feherek onanir fa pura na nomba faneke leida anona gara ve kiroten dara kena hoite 148 hano waho dawir fa pura to onangilo keda lekam na nomba kasakeken anona ga ambe mborni dada. Pura den defanu in men puran damta indek ndiyori ke waho jof mbamir kom lang lakaske.
10: Good afternoon. Yenenge deklu West Coast Radio 92.1 FM. Pura nyofi del seti pur watane 9 digit sinyo in start. Koneka 7 digits nga amon wa ligi yokal nañ la ñu né ay da nga starté 8786 wala 83 ñung la ñom nak ñung leena won nak ngay daf pour mëna change from 7 to 9 di wax ñi ñi tamit né it's just jonne ñu deadline bu yeb gaay nañ ko watané té nañ watané tamit affaire sen consumer parliament bi lan moy consumer parliament ka acid nañ wax lan moy consumer parliament bi tay ni deglu gaay acid tay yow yaay suñ boss ya ñu jitt mu bëggon na nak la kal jarama buy
11: assalamu alaykum suñ mbokki deglu kat yi ñun la wa pura ma ngi tuda Assiatou Diallo ma ngi fi nek ak suma colleagues yi Mariam Bacheli ak Amadou Ba be legi rek ci waxtani pour ay lañ nek comme nuñ ko dé défé rek event buñ am rek dañu gëna waxtan ak yeen askan bi parce que yena nek di jëfëndé ko services yi be legi rek number migration bi contane nañ pour yégal nit ñi né nuñ ko buggé démé na nonu be paré yoka nañ deadline bi tamit won len né légui du novembre dinañ dem be february 28 end of november insha allah pour gis na ñepp boka nañ ci kën dessut ganaw légui ma baye sumu ñuma andal ñu introduce sen bopa ñom tam
12: assalamu alaykum mbokki deklu kat way asina yaangi saccé suma olof ki parce que man dama bëgga diga olof bu baaxa baaxa ba ko mami nuñ daan faram fanciyé diko sépi diko sefet yeb nonu la bëgga dégé olof so xawma fan la mëna dem parce que diga olof amna
10: ah okay amna fo bari nak fo mu na dem way tamit kon su boba do wax mu na watana ñun ndawi
12: dede way jangat
10: parce que ndawi ndawi ñun hotala tuñ ay language
12: way man fu mu mu na wax ne dama bëgga jog dem jangi gi fu lo ne ndawi tam mu nañu jog
10: mun nañu dem way dañ ko tayal ñun lañ bëgga lu yomba rek
12: way betey dina ji
10: olof yi mbeda lañ delaka
12: ba do mbokki dek lukati comme asinu ko waxe ma ngi tuda Mariam Bachili joge ci department consumer affairs bi moy 148 so lañ déggé 148 rek moy né yeen mi nga xamné yina jëndakati ci suñu services yi moy ñi nga xamné plate buñ tek muy data bi muy credit bi muy naka la tuda nopal bi ak di nga né cash power bi bobu moy services yi nga xamné mom la ci ISM operator ci dé jaay ci jëndakati té su féké né da ngay jënd bagage yu nonu té amul lay li nga xamné daf lay né wala contano lay ngay call té ñom muñ leen mënun leen na dimbalé dal ci ñun ngay ñoo ñun ngay na call pour ñu mëna sé lan lañu def pour dimbalé wanté ak yeen
10: ok jërëjëf jërëjëf
13: assalamu alaykum musibe ko menen wa pura arti do hande kadi kon fahin kontingol yewtere nde himbe woy non do hebande ko dum woni fi di nambaaji men beedaade iwgol nambaaji jeddi ko dum won 7 digit ya nambaaji jena 9 digit shoka ci de hakil ndu lewru do september do gila balde nay mayru GSM e protégé din beedani en nambaaji men din foko dum won afisel kusel komium iwgol nambaaji jeddi ha nambaaji jenal fahin ha joni ko ne yewtere addi men pour men bura on faminde ko hondo beedere ne ko hondo waawta wallide jama on hara be waawa beede nambaaji din hara be tampani ha pare kadi waktu mo men jondirno on ko ha on wattu nambaaji jeddi din yahata ko dum woni lewru november dun sinu mai dun don kadi beedama joni ha e nde hitande aroyo ni do ko dum woni 2027 february ko mayata don ko ha on wattu delal on joni beedama so dun don fo men ara yewtugo le mu e ha pare kadi no wodi program goddo pura mo foti hebude ko dum woni ko innete consumer parliament fahimen sinebi do seda men ara men bura on faminde fi on program kadi ko honno woni yarde on jarama
10: jerjef
14: okay amadou abarka bake mbali mandin kodu ndol pura ko le natale jam potenke pour nale kacha katan dalo ko number migration o me kacha men ke tan men kadi tan bilabe atata nyama katanda la ko nafta la nyami mon problème mo problème mo man ko te ka ko ay bata ay ko ya pour soto katanda la ko fana pura deadline o ning la fare follow follow ko no november le volum deadline o tinya tare mera nomba update nie ko ke la ko te tarano bare sign pura ning tabrino mola complino la moy mole ko ke tanti ko aseke no wo suti ya dale sign nata la fa fo nyen sign yo me binara wolo next year di february la karo farla insha allah poten ke ka fale doro a pour soto tale mi yalon ko ni a download abela contable be update la amanke ko be fenjo ya di pura fomo lo tale na di be na abdala mento mo pura connecti ñew ñi tata play store yow download asela contable bi update anno ete fen yo la je ate la credit total qcell fana ye app sotole qcell fana ye app sotole so ibaje la ñu ko be wolom pour ka sonne en dem mo le auto client no pour ka di ko moment ko ma hanika bi doro na CEO bi fana le programme do sotola wolom ñi karo mia fata bi la be fala so malum october karo fango atele tanne woro wolo mbe consumer parliament sotola hanika bi mbe kacha continuer la carte dal ko mun consumer parliament di montuma fango la be kera ngalo ñi ma ke signa foloti mbe consumer parliament kala meta le kake bari ñi nan mba kala westfield monument di pour ka je ko mol mi yalon ko ibe wudura denne wala ibe sinano ka je ko mun consumer parliament di ani mun ala na fa ko ti fana ala barka ba
10: jerjef du ñaka nak even though di bibuli starté ci beginning of september ñu bari déggane information bi hibar bi ñu bari ñu ngey change sen nambay ñena déggane ñu way change ngoñ parce que ñu ngey harang tututi way du ñaka tamit amna place yi nga dem ñeena sax yeguñ li xew nax ngeen nekkati gëna def pour gëna lawal xibaar bi ni
12: li nga wax mom digala comme joxe bena demba dem amon na radio buma demon ñu doon wax ki ni call xamna ci deka yi nga xamne mu ci dex bi la té pul la doon laaka na du né ñepp ñuy laaka pul ñu ngi joggé ci dex bi waye mom ci dex gi la neeka mu doon call di wax né naka la ñoo mëna yoké nomba yi da nga gis ku doon laaka pul daf ko ko doon defal bena pour mën ko wax naka la so li mo la mëna wax rek né baax na né yoka nañ bé février pak si li exemple la né ki hamout amna keneen ki nga xamné hamout motax ñuy nekka di dem ci radio yi motax ñu nekka di dem ci social media bi suñu né social media TikTok bi mu fa ñu ngi xibaari be tay ñu ko wax té légui bo bayé hel légui méré sax ñu gëna mëna
10: fa lañ jëk
12: ñoo gëna mëna gis TikTok
10: waaw
12: pa yi né randu lay baala lañ ma dé waaw way dañ nga dafa wétalé tamit né hej nga def nga loy def yépp xara ma duga ma sét so li fi wax bobu yeb mu ngi ci TikTok bi
10: e
12: pare ci Facebook bi tamit suñ page bi mu ngi fa tamit so bor bu set ñu ngi wax nit lan moy xew ñu ngi leena fatale ne li mu ngi xew do tok rek tiye sa loxo fokk nit ham parce que amna ñi nga xamne sori nañ hejna simple phone lañ am amuñ internet té hejna amna place bi nga xamne sa internet baaxut fa suñ gene place bobu dem benen deka wala benen place wala benen gox si lañ leena wax ne ak li mo xew wala ñu dégg ak kéna mu ngi wax affaire yi lolu nonu lañ ko mëna déggé waye tamit nga wax ko be nga baye be novembre ñu ci octobre dina danaka ñu ci octobre novembre bu duggé bena wër rek la té bena wër légui baré tout so baxna tam ñu yokako té duñ tok dinañ continuer di wax comme noko hé social media Facebook bi even télé sa suñ ci démé sa dinañ ci tiabahal touti pour mëna wax niti tamit lan moy xew
10: okay
12: waaw
10: jërëjëf wa
13: musibe fahin joni pour kontingol yotere ndeng you know wodi ab mondanta pour ak on ab mojini ab mondanta medem holimo pour ab ono inne pour ak connect ab si on tigi ko app store ma ko play store on tigi taway don ab on ko pour ak connect ab inne si on tigi auditi mo ya don inde pour ano windaye mo medem holi on ab ha par medem fala musibe men wawo use the on app pour ab on wabe wallude bedana be nambaaji mabbe ni harabe tampata ha pari Africell e gam e Qcell fono jogi appji mabbe kambe kadi you know Qcell gambe no jogi app Africell kadi no jogi app on don app kadi jama musibe men kala mo fala wadde on no use no way wadde on no use hey joni fahin wado be use kadi simple phone bon dun don ko ma ko hundeji didi won don joni force duma on ko dun woni wa kala wado use simple phone kuma wadana update numberji din horema ko du woni kuma beedana numberji din horema kom bay ko simple phone because abo nga wata mo wadde use a simple phone sina dun hida way wadde marude wada save numberji din ko sim card ma den yaltina sim card ko simple phone jonnamo wado use smartphone den ayi wa wadde use di app ji di mi hali ko don pour connect abo den o sansanama bedanama nambaji din den yaltina sim card on rutinama ko simple phone ma dun don kadi on digno way dum wadde joni fahin ha joni be andanta bay men halni on gamsel bokka e o wattudo sabuna ko Qcell Officiel e commune dum bokki e o di nambaji on di bedede din so gamsel kambe be bokka kono fahin kala wado use 9 digit ko dum nambaji jena din sa wadi call gamsel line a hebaybe kambe kadi jogido kala jogido gamsel line wadi save numberji di andanta ko Qcell Qcell commium ko ma yaha beda numberji din heba numberji jina pour wa nodude wawa hebude kono non an 7 digit ma ko won number jeddi mon day wadi use gamsel on si goddo wadi ma call hebete an kar sa wadi call a hebay eh kono non me fal non kadi yewtude ha maybe acce heddi ben on way halde halaji go ha yeso sela
11: okay amadou abarka bake amadou hani ka bi doron wolom ka falye ko comme nga fonu ñami Apple soto tale say pour ka ñing update so ne yandi molbe bari hani ka bi nga kala mutale carton ko mo jamal bi je hani say simple phone wala be wol bu loko no man la fi moyetu koma so wala tenna na kacial ko no nka ferol di mola mi yalon ko abesone yalale pour ila contagol ya be update because nyaara simple phone be bulu ila contagol siatale 500 wala 1000 haneka bi kol ya ko be soto laje bari nga fere min soto wolom ñi lafta ke la number sol update iba try la yela contagol be save sim carto fango ko no yene la sim carto bondi nyaara mobe mobile la so ko no smartphone babulu isi la sim carto dundala mobile ko no ye yunya tare lafta pour connect le download la yo ke ya download wala Africell la app wala Qcell la app den ibaje la ibe la contactol be update la den yana sim carto bonde na murundi la mobile kon ibaje la aba be ke le signa kilin janni be sila ya fo ibabe ke la kilin wo be wato tala andu mul man time soto mol be do ko wala so man la fi mol yo ko ya ko soto hane ka bi doron ngata gamsel ka tandal ko hane sa gamsel itol idaman tarani update to follow bari nyaawato sita doron bina murna radio to kom nga dati nyaamin doron a feo feng tol pouram baake kan nga funtile nga nimole kacha al yaalo nyinne be kering a nyinne nyim falingole be soto la gamsel wato wati fanay ba kanne bari imam pare folo ni pareta ntolbe muruna janne kanaka faale ko gamsel fanan ibadati la ni watolle pour update ol fanan yeke hane ka bi doron ka faale ko mol mi yalon ko ibe bantala na badingol ngel ndo mal koto mal min be bantala wol fanan hane sain pour e gambia kol inyante la nombazol update le no gambia nombal min be bulu inyanta update la le ka je ko e fanan e mantu koma ni lafta ko mo kol jang inyanta nombal update la le isa je no yela mo soto gambia jang okay sa mariam
15: jeri jeff asi comme mingo waxe rek digital migration bi ni pour ñu transfer from 7 to 9 digits commencé na ñu bari ñu ko def naka lañ ko defé ñeena ñu ngi still jaxlé naka lañu defé migration bi ñeena ñu ngi ciowné waron nañu def rek ñu éwu su ba rek fekk number yépp transfer na bopam ñun sa duñ xam naka la dañu éwu rek mu def nonu la tax ñu wara nekk di jël suñu phone yi diko defaral suñu bopa ñu bari ñu ngi laytelu lu ñeena motaxi tayal nañ pour defal ko sen bopa waye amna ay app té pour tamit xamna né amnañ app wala ñu dara ci app bobu nonu
12: hakkañ lolu dégala té bala app bi sax nga né tayal waye xam nga yifi migration bi bu mu doon xew operator bi ñu operator señ baak en bi ci gannaaw dal ñom yokkal nañ nomba yi wa nga bo señ machine la waye ñun mi su ñom mom suñ téléphone ma fa save suma fukki nomba 10,000 5,000 bobu na operator bi dou la ko meuna cieñe da parce que bobu ya tié sa téléphone nga defal ko sa bop so bobu nonu yo ya ko wara yokal sa nomba mota app si ni dafa yombaliti indi xol gu seeda tamit waye bala app bi don ñew tamit parce que boy geene dara ci marché wala ko geene fo nga kisi ko seet na boko dindé dina njiriñ askan bi na du indi lor wala dara té comme nuko askan bi xamé fokh na ñaaré légui ñepp xam nañ né app amna té lolu jappalé na niti torop waye poura balañ doon génné señ app bi moy poura connect 9 kisi né sét na suñ ko génné du lor askan bi té suñ né lor askan bi internet bi amna lu baax amna lu bon té ñi nga xamné ño dé def lu bon yoy ñu ngi taxaw di haar yow yaangi am wif ci sa telephone yaangi am aps yaangi am hegna sa bank details si legi ñaarel suma masque man suma jinda dara duma de gene xaliss dama dem scan fay wif wala bank wala dinaani aps anga lolu yombala waye bala nga gene app bi fo nga sen na li suma ko gene na askan bi wala chay duñ muna penetrate moy ne gis lan lay def parce que technology amna yon yi nga xamne kula gëna mën la dal waaw amna ñi nga xamne lool rek moy señ liggéey fofu la ñoo tok di sét lan la ñoo mëna def pour jappa diw def diw def diw so motax ñu ni tam ñi ne haaral ñu so set du lor du def dara té offline la neka suñ ne offline ni du lo internet bi ne dang ko jëfandeko so buñ gisé ne baxna motax ñu indi ko té alhamdoulillah comme kaman mang ci customer care department bi gisuma deguma ken ku call ne abini buma ko downloadé li la def wala lele la def wala lele la def té man mi tok fi di wax ak yow a bobu la use té gisuma ci ben jafé jafé waaw waaw té yenen operator ci tamit ñom señ bopa muy Africell muy Qcell ini nay señ app té ñom itam xamna né balañ doon géné a bobu nonu sét nañ na lorandé amna ci na lan mo ci ba té amuñ ben jafé jafé tam ci operator ci tam señ app nga xamné géné na
10: very good very well
13: musibe ha joni kondingol yewtere ne joni ko min fala yewtere ko dum woni fi scammers ko dum woni himbe wado be tapale himbe bo himbe accitu hakile mabbe sabuna gila dum fuddi himbe bu yaha en ko galleji wobbe hay ko lumoji because pura men yahno ko chaele men yahno ko lumoji himbe ben no hala men ton fi himbe no arde e mabbe no inabe kambe ko pura be iwri ma ka ko lamu be iwri pur be jonabe mbudi pur be walla be beda na bandambaji ni so ben himbe no wodi ha madum goddo wada ma call no landoma fi information madum code mo wadi sen ko mo wadi no foko himbe tapale be himbe scammers be pour accito hakile mo sabuna o transition ko dum won iugol nambaaji jeddi ha nambaaji jeena dum ko free ala yobugol bay ko gsm operator dum beda tan nambaaji men ha pour app mo himbe jogi on pour app sa fayda wata use data sa wadi mo download ha pari sida wadi update nambaaji ma ding ko ma nyifa internet ma connection on sa wa wadde so ayi dum don ko dum hollirta dum do ala njoddi ala hay fusme yamiran hay goto men lan hay goto yaw hay nok pour chaaja goddo mbudi ma goddo yoba goddo mbudi si dum do yawti kadi kala jogido musiddo wondo ko leydele ko dum woni wondo ko diaspora wombe America ma Europe ma kala chaele on tigi woni pour be andina ben don kadi Gambia joni nambaaji men beedike joni wona nambaaji jeddi wona 7 digi jon ko 9 digi ko dum won nambaaji jeenay so kuma be beeda nambaaji didi yeso country code on ko won Gambia country code Gambia on ko won +220 so ayi ay kala hebudo ton number mo andanta ko number exam ko number Qcell sa wadi +220 wada 83 then wada Qcell number on tigi on ma siko Africell wada +220 wada 87 wada number on tigi on wada safe siko Comium wada +220 then wada 86 wada number Comium on tigi on wada update contacts jinin ayi ay wawa wadde call heba sabuna si on tigi wadan dun joni wattu heboyto ko dum woni nde hitande aronde do 2027 February si yawti rek 7 digit on yata nambaaji jeddi ni yata so ko dum wadi men fala musibe men kadi hala kala hebudo musido yasi ne Gambia enen kadi nambaaji men ni beedike ayya be wawa beedude hala waktu on si yoni be wata ton e chadele si dum don yawti fi WhatsApp on kadi men falno jonde update ko dum wodi meta wani ko meta je WhatsApp kambe kadi pura no gollidi e mabbe pour ayay waktu do e waktu on yonde ayay be wala update system mabbe on fi nambaaji number 9 on hara joni WhatsApp on andai Gambia joni wona nambaaji jeddi woni ko nambaaji jeenay woni ayay don si waktu on yoni si be wadi update system mabbe on kala jogido WhatsApp Gambia wada update system on rek update WhatsApp makko on rek den wawa hebude WhatsApp ma hara tampere hebuta ko do jaram
11: barka baake Amadou mbadingol Amadou be min kacakan no wolom pour moli hakilotu katun ka ngalon ne ko nyinku beto nata mo dol bi jele e ka wulle pour ka kol tinya wala ka tapale ya natije nga kibar dol soto le mi yalon ko moltata suol kono wala lu molto ka fo mole ko alkodo dinna ngala nomba update lafta moli hakilotu baake o karola katun ka bi tembolan tol be ngalon ne mobile manke pour ka kol da make mobile o sign ila kuol bebe la mobile o leto ibaje la mo jamal bi je ye wef sa bi Gambia bi moti je mi yalon ka ma wef sota la mobile o to wala EPS wala nafa wala ila bank Apple ku jamal bi ikake la mobile o to so mol tambita jamano mi yalon ko ikela mobile ota ikadi mola fonya tara momi yalon ko ilata la wala yalon wala ina besu kiling tatunka mose fenke code kilintano ila mobile oto dorom ay sela kodo be bondino wala tenan tol pour hande saimba foka mole ko al hakilotu bake ala mobile nying apps nying fenkol nying nying atondi apple ngaminda da pour ka download ke wo be nyaaje ngake wolom pour ka nying ko sifal bay bari hane ka bi doron ka kacale ka tan lala ko nyaatare ibe so ko no imamaringo bije wala idingo bije inyanta lala mola pour yela mobile ta ya dum mo bloko no pour ayela contagol update hane ka bi doron amadou kamim fonon ko tenke wolom whatsapp nyaaje kabiring update nyinketa na whatsapp number sol wolman falim follow nyewoje whatsapp mantara gambia bulo kono meta wollebe wo marakan bari pourani wolbe kacha kanne nyin kacha banta doron number sol be update lale nyin kacha banta inshallah alfongo albajela ko automatically number sol na whatsapp number sol be abe falin nale be wodo ko kanne bari mampare wo karola bari hane sain inte problem sotola nyaaje whatsapp bita kan normally ila facebook wol bebi ta kan na nyanta tala nyami so nyin ka cial banta doron pour abe muruna nan ka tandal la ko mbe ka ciamen ke kanu abe so ne yata le sain e bajela abe be tala nyanta tala nyami okay ala baraka baye
15: jeri jef asi yange wa affaire whatsapp be hamna ne nyena because whatsapp be changeangut to the 9 digits ñena taxna ragal nañu change sen number si parce que dañu ne suma change mba whatsapp message dina still dem ak yoy nono hejna motax ñuy baña update sen contact si sin nak fan ngeen tolo ak wata nak ñi mom whatsapp pour yegal len ne ñun gambia change nañ from 7 to 9
12: mariam jere jeuf ci lacte bobu nonu comme ka ni ko waxe botay bi nga xamne ño bot whatsapp ñu ngi tuda meta te ñom señ bopa xamne ne gambia yokane señ nombay parce gambia señ ñu ge yus nomba bi te ñun ñu ngi onda ITU te ITU ci aduna ci la neka te ku mundi yoka sa nomba dañ de hibaral yenen deka yi nga xamne amnañ mu neka Google mu neka Meta mu neka Facebook ñom ñep dañ de xam lan moy dox waye du ne Meta Gambia rek lañ neka duñ ne WhatsApp Gambia rek la neka té amna yu bari yi nga xamne mu ngi ci gannaaw té ñun duñ ko xam ñun luñ xam rek moy ne ubi nga sa WhatsApp yaangé joko ak nit yaangé déklu ñun lolu rek lañ xam xamuñ la na neka ci gannaaw té liggéey bu maga neka ci gannaaw té toguñ tammi ñu ngi waxtaan ak ñom sét lan la ñoo mëna def nga xamné dinañ ñëpp nekk Gambia dinañ mëna update suñ contact si waye bétay ñu ci kawam waxtaan bi jéxangul lu mënd di doon comme niñ ko dé waxé rek dinañ ñëwaat fi ni ci radio yi ci télé yi ci lu mënd di doon nga xamné dinañ mëna joko ak niti wax lañ ko nga xamné dinañ mëna update because ñun ñëpp la laal man mi di wax ak yeen sa mangi am whatsapp mu nanguma update suma whatsapp bi
15: waaw all right jerejef legi ñu dem ci consumer parliament bi preparations lan moy sude yaangi doga diga tay consumer parliament hamulo lan la tay haran deglul ñu leralal la lan moy consumer parliament
12: suñe consumer parliament moy ne bo baye hel dañ ne parliament bi banjul
15: waaw
12: bobu moy député moy yena government officials si suñ ne député dina muna wax ne moy ñi nga xamne dañ joggé ci yenen goxi di nga ne hejna birkama di nga ne hejna ñamina di nga ne foñi ñoñu ño dé represent gox yoy nga xamne fofu lañ joggé so monta ñu ni tam ñi ne haral ñu jël consumer parliament bi comme kañ ñun dañ fi nekkal niti nekkal fi operato bi du ne ben rek la ñun naane refri lañ nga bu football amé refri bi moy wax ne bul def li ñun refri lay so lolo ta ñi ne haral ñu door consumer parliament bi cause dañ bay hel ne ñun mi nga xamne ñoy jënd kat yi mom lañu oyé consumer si di jënd crédit ki

0: rinjan ka fale ko a bengo nyin aku mayata bake ala tray aliena nyatra ali kol ya ku le soto alla sa visulto na wek fanam betar la je jio nin kurango la karola aliena ali alla kol ya ku fo nyin nyaton kul nyala a complain dol bije nyaje mbake kan sanjifula nga nafa ku le jeje amanke kon lafta doron ka programme oke bari nafa ku anin ngaje ko problem jamal bije nlafta nyaming a dol bije wo bengo fangoto e ka complain jama solve je bari dol bije mi ya lonko nyatara ita kelano je bari nyaton kol fangole bije ibaje ko iba folele muntuma le be problem o nyin solve la den tol pura fa namba ji be la ko nga complain o nyin no ma fo complain o banna dami so wala tinna ko nyina nga ke dulami ya lonko molte kol ya ko so tola kan kambe samala kono pur aliena wolom ibotan kolti faji kunda bundung altol be almanjam fa westfield la bari hani ka bi doron amunta ko dulami ya lonko hani momi mbota banjul iset jinoje nyatare bota brika makana westfield abete molto so ngaje ko pur ka tani na sone yandi nko ngake westfield je nana yake jele nko ngamuru nje ko tenke ka ton ka kabiri ngake je ngajele ko mo jamal natanu nje andung ila complain jama hana tara ma 100% be solve wo lungo nga traile nga complain on min soto ngaje ko ngadu ko ka nyama fo mo lafta min na ya soto nko on la 17 wolom tili tanni worawula october ti abe kala sibiti lungolti abe commencer la talentan somanda fo wularo amanke koten ke fanan ibinala doro sije kabrin talantan fo wularo hani nyi nata yela sula ko fo ilafta min complain la ye jabi hani sa ndorong isitanu ibaje la ko moldoli kanali yela complain fo yeta dol fana yena akake wole nyamo program si falo so mbabe joriti je amanke ko be jorol kala pour ka dunje freelom ñal nata doron albe pour en coltar la je mbal welcome la aliena aliesi modol fanam bije ka diamu ka foko no mo problème olti nga mol soto mi yalon koy be fo mol tala ibe tarla ka tamantama mol kono ñi lafta fenna isa safeno mba fola podium moto den minyante jabila wol fanam be jabila amanke ko fanan kom complain dama ñing fenko bengo mo complain dama isina fango ya fo on contenta mbé company karele bari na service ode alhamdullilah on contenta le wala lafta ñale ñinke al ya la fa alla service olto katun ka itemi be mobile o use kan wala itemi be la service o use kan sometimes itele kalon il lafta minna hana tare ma soto bari kanyo ma ko ka hakilo bulandi ñola ibaje la ko communication o betala nyama banko kan kan kan be ngalone bi communication o isa fono adabe fengol mi yalon ko ase banko sambano nyato kan kan multe do ko kala communication o koma so wala tin nambal ma folale ko albe nanan nyim bengoto mbe nga kacha nga hakilo bulandi ñola kaje ko pura lafta fotala daming aliye makoy nse fotano je a Gambia France ta no nyaato ala barka
1: che abaraka bake asi eh leg madame si amadou lan la la wara wax sanaka la la waxe si pol it's over to you
2: joni joni da way halu de joni amadou way halu de joni
1: way haru de joni
2: okay fay musibe joni yotane joni ko fi yotu golon programme pour for hebude ndu lewru arondu do ko won october on the 17 ko won nyande sapo e jeddi ndu lewru arondu do october no programme unité de consumer parliament non ko programme andanta pour heba mo fayda dubi didi sabu ne men boyi dum wadde ko gol do woni laabi jeena meden wadde dum so program on non ko dum woni sanani consumer parliament ko dum woni meeting mo andanta pour heba mo e der nyande wotere ko dum on nyande 17 te ko westfield monument ben heba tam so ari ha westfield ko gamtelo wondo ma ko coojo wondo on moni men wondo don on musiku don majinaaki ko do me hebata programme on programme on non ko dum woni kala compagnie wondo gambe mo nanta ko pura ndarata golleji mabbe de ko dum woni be yeyobe essentiel be jomabe radio station ji din television ji din e be yeyobe di GSM operators ji din fo ko don afcel qcel comium gamtel gamsel kanyum e ISPs be yeyobe internet be fop be foti ton wonde ne nyande joni ayya e pura adda e horebe mabbe ben ko dum woni example Nawek horejo Nawek on comme himo foti arde horejo CEO Africell on no foti arde qcel comium kambe fo hore mabbe no foti arde e be yeyobe internet e be yeyobe essentiel be fo be aray ayya onon kadi onon yusobe service ji mabbe ni ko dum won onon consumers be ben onon kadi aron menen kadi pura men wona e ton ayya kala probleme goddo haali kambe hebe don den ayya be waaway windude ma don sitay no ton probleme di andanta kisan kisan di waawate moƴƴineede ɓe waawi ɗi solvede on wattu ɗon because ɗum ɗon consumer palimeji goɗɗi ɗi ɓen heɓaynoo ɗi ko ɗum waɗayno ayiyai goɗɗo ara e haala probléme mo anndanta haɗa e Nawek hoorejo maɓɓe onno ɗon ma ɗum officiel qcel ma commune hoorejo maɓɓe onno ɗon kisan kisan himo waawi ƴettude mobile nodda ma o yamira yo ɓe moƴƴin ɗum ɗo so ɗum ɗon fof haɗa no woowi heɓaade consumer palimen ji ɗin jooni noon ko ɗum ɗon waɗi no heɓi nafa pour himɓe ɓen ara sabuna waggol kolngol ɗum ɗon haray ko wonana e woɓɓe probléme kono arugol jooɗo fewta e ɓe den a yiyay kala probléme o on tigi heɓi ma kala caɗele ɗe on tigi heɓi on tigi waawi ɓe haalande ha para comme himɓe ɓen faama haray wona fi haray ko yeefi probléme tun addata himɓe si tawi kadi hiɗa e compagnie mo anndanta service mo on ma jonnude no moƴƴi ma heɗa jogii yamiroore pour ko haalanaaɓe ɗum ɗon fof on tigi no waawi arde waawa yeetude e maɓɓe kono noon hikka noon consumer palimen on ko ɓe himɓe ɓe anndanta ko waa bundum iwɓe bundum e faaji kunda new joswan talinden ibo town ko ɓen ɗon men ɗumanni fi consumer pali on hikka kono noon haɗa si tawi haray hay siko hiɗa yawta hiɗa waawi arde heɓi time hiɗa waawi arde ma siko banjul iwɗa ma siko busumbala ma ɗi cayele ɗe mi haali innde mum ɗen si tawi haray wona on tigi wona ɗon iwisa on tigi haa jooni no waɗa invite no waawi arde sabu no alaa yoɓɓugol ko free on tigi ara e jooɗo wattuji min wonaye ɗon gila wattuji sappo ha wattuji ɗiɗi fayda ha hedde kikiɗe dal min wonaye ɗon min hetto probléme ji mon ɗin ha para sinayino toon ɓe anndanta haray daragol e yeeso himɓe woola ɗum wonanay ɓe probléme golloɓe pura wonaye toon nen ñande haray ɓe jogii form ji a wawi alde haalda e maɓɓe ɓe winda ko falɗa landade kon ɓe yaha ɓe naɓa dow ko podium a yiyay ɗum ɗon wawate janngede ɗon ɓen mo anndanta ko on tigi probléme on ɗumanna on tigi wawa haray haalude ma ɗum waawa wallude himɓe honno ɗin probléme ji woni e waɗede ha para kala arɗo ɗon nden ñande probléme mo on tigi haali wo ma yamirore on tigi haali wo windete so pura winday kamɓe kadi ɓe winday te so ɓe windi minen min winday min anndita kaari min ƴetta namba mawa min ƴetta innde mane e namba mawa min anndita ne an ko ɗum oy ɗum ɗo haaluɗa nden ñande ñande consumer palimen ɗon joni si tawi haray ko fi mobile compagnie ji ɗin fi network ji maɓɓe ɗi ma probléme ji goo ayiyai min windaye on ɗon GSM operator kadi min yahay min noddita ɓe min ceega an kadi min nodditete pour min landoma si tawi a kaari de ne ñande nde arɗa o consumer palimen ɗo mo pura waɗi organise o a haalno o probléme ɗum e ɗum ɗo haalnoɗa ko honno noon ɗum moƴƴinama ka moƴƴinaka so ɗum ɗon fof andi no jogui nafoore pour himɓe ɓen ara so ko ɗum ɗon waɗi octobre ndu lewru arondu on de 17 so yoni mbeɗe nodda jama on fof kala heɓuɗo time no wawi arde Westfield monument ara wawa wallidire haalon probléme ji monɗi ma siko yamirore jogui ɗon wawan haalde GSM operator ji ɗi ma yoɓe essence ɓe ma internet service provider ji ɗin ma télévision ji ɗin ma radio ji ɗin kala probléme on tigui heeɓi ma ko yii no yaltine ma no waɗe hara feewa heɗa wawi haalude winde wawa moƴƴinede jaram
3: Jerry Jeff assez yangi contande yangi contande babga num ko wahede alright if you want to be part of the conversation yangi don deglu liñ don watan nga buga call ma nga ño call ci 9013137 pour nak ñom bëgg nañ suñu ñëw té ñom ñoo dé joxé number dé toll free line way ñom duñu ñëw toll free line té ñeneen ñi suñu feñu dañ dé ñëw toll free line Mariama
4: waaw okay hara ma jékali waxtaan waaw waaw bu faatalé rek askan gi né yé fi mu ngi xew 17th of October 2026 mungé tombé samedi ci subala yefedi do 10 o'clock be 2:30 tahunne da nga wara ñu top fofu nonu suba be pecik parce bo baye hel wala bo liggey kat ak ñi nga xamne tam ñu ngi am soxla do mëna baye sa soxla ñu tok ben place lu ñu wax rek ne moy so amé complaint wala nga bëgga fa téwé mën nga ñëw ci digënté waxtu yoy nonu jarul ne nga ñëw suba tok fa be bëcëk mën nga ñëw wax lo bëgga wax be paré nga dem su féké ne mën lo ñëw suba mën nga ñëw bëcëk lolu yëp ñu ko ñaax askan bi parce que amna ñi nga xamné amuñ jot bi té bëgga na ñëw def dara té samedi la té bo bayé hél samedi la nit dé mëna def lu bari bari parce que bës bobu nonu ñu bari duñ dé liggéey
3: wa sude amna ñeena nak ñu ngi romba xej na ñu ne bëgg na ñoo bay sen question bi with anybody mën nañ leen ko laité later because di ngeen stream online
4: okay
3: di ngeen nekk ci radio yi so koku mën na mo deglo from anywhere why bëgg romba na pass na bay dal mu ne xara ma dugga ma baye suma question bi ga den dina follow up set na dinañ ma tontu
4: wa te bala waxtu bi di jot wala bes bi bala mo jot dinañ wax niti ban radio moko def live bis bobu nonu wala su fekke dang ko buga setan social media tamit dinañ la wax nakala te bis bobu amna nit yi nga xamne dinañ fa nekk parce que comme numa ko waye yakamti daf de am do fa muna tok so bo ñewé amna ñu fa nekk à Saint-Kate dinañ jël sa tour sa telephone number ak fan nga deka te dinañ jël question bi nga xamne mom nga buga wax wala jambat bi wala lo buga yoka te dinañ ko jox operator bi wala ci ko ki nga xamne ci koku la wara dem dal wa so am nga yoon yu bari nga xamne ding ko muna def bala nga ne da nga ñew rek tok
3: okay jere jef asi
0: yeah pour yo ak rek mariam c'est le moi moy consumer parliament bitam dina nek comme like an opportunity pour this digital migration tamit dinañ gëna def sensitization since operators yeb nañ fa neka so dinañ ci waxtane tamit pour ño xamné ñew nañ maybe if they want to have if they have any questions pour lajté so the platform will also accommodate lool non yes
2: okay musi be ha joni ko yewtere fi consumer parliament on kadi ko be wonno asie yama ko on haale ko dum woni wobbe go comme by programme on ko wattuji sappo subaga fuddoto ha e fana ha past 2 ay wattuji didi joni jara on digi dumanno ara jodo do gila bimbi hakiki sabun hara himbe be no jogi hajuji no hewi kono sa ari kala ko faala kon sa landike da wa yahude bay hara me wona ko radioji me wona kadi on social media me wona live stream so maado sida yawtude kadi fahin sida jogi ko landuda ida wa arde am landuda den da wa yahude mi da wa hetare ko radio ma ndara social media awa ayya wa wa andude ko hondum woni haalede maadum ko landida kon sita anotama ha pori kon no me halido ni himbe be jettay inde ma den be jettay namba ma be jettay address ma ngal ko hududa don so hay sa yehi sa hata radio sa ha fahim me ruto to kan me landito ma problem mo halno da on sitay haray wata ma wataga
3: all right liñu de ci 6 minutes bari wut anything lo len boga yegalati xamna ne time bi su yefi programme di gëna jégué di ngeen del ci xigna wax ñu fan ngeen streamé yefi ak ko bëgg déglu ci radio yek yoyu
4: ah okay su féké né comme que radio bi duñ fi yaaga torop té amna ñi nga xamné luñ fi wax lérut lañ wala dañ télu ñoo ñëw ci radio bi mën nañ ñoo call 148 ci Africell Qcell Gamcell Gam wa yoy number su yoy nonu free la du jël sa crédit té ñaaré laaka bo laaka dinañ fa nekk pour mën la jappalé
0: all right okay mbaade man di ko lu ka falé doron ko Mariam ya fa ñaaming consumer parliament bengoñin mbé interpréter sotola katun ka ngalon ne ko manke mol bele anglais ka moy so mbé interpréter zo sotola mi yalon ko ese mandin ko fo fula ka ngo surwa ka ngo fe mi yalon ko ngalon ne ko gambia jang kan ka janyi man surwa ka ngo moy be manne ka ka moy la nyima manne ka ka moy be fula ka moy la so ibe betar laje sign language fanam betar laje pour mbadengol mi yalon ko ila jero wala moy ro kake problemoti wolfa lambe tarlaje pour kaje ko man la fi moytu ko ma ñing ko pour la programme on lafta mo be ya fango jeje ñi lafta ko comment ke isa jabe sone ya lela ok
2: right musibe on jaarama waftu on yoni joni sita e haray kadi wonno ar wobbe ko men woni ko redo do ko bay men ne bata do be nanana ko men woni halde ko mabbe yawan wadde tuning ko radio ido way wadde call pura on 148 ko free call kala jison operator lamba modda use awa men hebude on jaram
3: all right jeri jeff pura hamna na len gisati fi be next week ni gëna te watane affaire consumer parliament
4: si bobu nonu peka yefi jegena bu baasa so pour gina fateli askan bi parce ñu ñep ñoko boka parce ñu itam dañ am right pour complete su feké né dara neexut la té ya ngi jënd services
3: all right thank you do stay tuned more programs lined up for you

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ganaw buñ santé suñ param subhanahu wa taala mom mi may wéra wérlé bañ mëna délu ci wat fi ci West Coast Radio 92.1 ci driver bi program ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baaxa baax di gërëm nak ino rex bi nga xamné mo té ci mbagay bañ mëna ñoo dégg fi ñoom itam ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax té di leen gërëm di leen santa waaye di leen wax ne rek rex moom gacce ngalama ñoom itam ñu ngi ci business bi ñu ngi ci jaayam essence bi jaayam gasoil bi jaayam diw bi gaz bi yépp a ngi am kon daw leen gaaw fekki rex ci place buñ nekk rek da ngeen jokkoo moom ñoom jëflanteeg ñoom ci anam bu leer te da ngeen fa fekk ay jaaykat yu xare ñoo xamante ne su ngeen agee rek orex boo fi duga rek da ngeen fa am li ngeen ko buggee. Waa ñuy nuyu nag staff management bi ci Wesco Studio di nuyu tamit ministre of transport ñëw ci union yi nuyu ñoom Omar Bala Cissé ñoom Jarga Fall ñoom Noa régional chairman yëpp ñu ngi leen di nuyu Sakatuma région bi nii di Pape Djebel Fall ak exécutif am yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu chef de garage yi tamit fuñ mën di nekk waaye di nuyu itam apprenti ak driver yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne fii suñ fi toogee yenn la transport la ñuy waxtaanee tali bi la ñuy waxtaanee sign board yi la ñuy waxtaanee suñu nekkin ak suñu doxalin la ñuy waxtaanee waxtaan dana indi juboo indi ginnandikoo dana indi xam-xam lu nekk rek du doole du xol du background du dara lu mooy patient déglu advice jàngalante naka la ñu war a doxee ci trafic foog naa loolu moo gën a am njëriñ te loolu moo tax programme yu mel nii di jóg su ko defee ku nekk ak sa xam-xam nga indi ko ñu teg ko ci table bi waxtaan ci tey nag seen joola bi dafa daw wala boog tey soxla baa bëri mu waroon a teew ci biir kër gi waaye ñëwut xam ma éluwee la am te xaw ma waaye ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ndax borom xam-xam bu yaatu la ñu moomit ñu ngi koo nuyu ko ziar ak fu mu mënti nekk njobootam yépp di ko ñaanal jàmm su ko defee ñu ñëwaat rek ci kaw yoon bi waxtaan ak suñ boppa muy ñu ni neen ci kaw yoon bi ñu war a am yermande war a am xel ku nekk xejal sa morom ñu doon banteeg jàmm doxi suñ soxla yi faj suñ aajo yi commencé ko nag ci ndey mbili yi di driver yi yoon bi yooni ñëpp la yoon bi ñëpp a ko bokka ku ci ne soo aimee fa nga war a em dinañu wàññi accident yi ci yoon bi te ñun dañu dee naagu léegi-léegi ñu foog ne ñu ngi ci dégga waaye yàkkamti dina tax ba nga ñàkk sa rayit nakatuma su laalante amee ci kaw yoon bi gis nga nit ku nekk sa métier yaa ko xam li la ci luwaa jox yaa ko xam liñ ci mën a advice force mooy moytu oba tegante bi rek la driver ni driver ni ñoo def
parking yi yoyu suñu waru galla dusul ci kaw yoon ñu war ci xam naka lañ ci wara mel ak fuñ ci wara em ndax lo gis amna em way yoon bi xatna xatut lola dafa dess ci ñun di driver yi ndax suñ mayante deglu wante yalla mën na def jamm ñu am ko té ci biir deglu wante bobu dafa am lu ñu laaj first of all ya nge drive ci biir moto bi wañil sa music bi be mu am ci nopi nit ni parce que fofu nekul ba bi nga xamni da nga dem pour fecha dance enjoyment la pour soy daw nit ñi xamni ñu nge ñi nañi entertain len ci music way mu am way ubiko be suñ la né may ma do ko dégga nga bolé ci ak nakari dret ana ñan ñoy def lolu di xalé yu ndaw yo xamné suñ len vérifié bu baax ndax war nañu dawal commercial suñ bokki police yi dañu wara sétat xalé yi nga amné under age la 16 years to 17 years yi dawal ni ndax license mu ngi fofu ndax jamono biñ tollu ni license amna té di ngeen di gis xalé yu touté yu amé ay vent di daw lu leen neex di tonto lu leen neex on war nañu bayyi xel ci yoon bi té police yi ko wara sé wara seytu da ngay gis ñetti ñenti nit da ngay tok waye duñ jégué tali bi sax be ko xamni ki nekk ci moto bi su gisé lu mu wara report sax kan lay o wi wax ñalé mom ñu nga tok falé di waxtaan setat yoon bi defarat sign board yi ku nekk xam fi nga wara taxaw ak fi nga waru da taxaw lines ci kaw yoon bi dañ ko wara setat defarat ko zebra cross bi ci kaw yoon bi amna na zebra cross yu bari dañ far legui suñ len maintenance driver day ñew be fofu sax duma sax xamne zebra cross amna bi sagatuma generation bu ndaw bi di soga duka ci moto luñ gisul seen bot xamuñ ko kon dañ ko wara gis at least bari nañ fu bari tay ñu fay téye ay driver tamen boko sété duñ dañé téye nga ma fi am wax nga digga de ma wara téye téye nga ma fi way ana sign board bi nga tax nga téye ma no parking bi nga wax fi né mu fi wala no stopping bi wala no waiting bi nga wan ni waruma taxaw fi ana lan momako won lokoy netali yene pom la sol bi war lo fay taxaw bu ñangal wax lu la neex rek nañ maintenance sign board ci kaw yoon bi ku nekk am ci akam ñu sétat ci na parking yi nga xamne ñu koy def ci footpath yi nga wara ñew ñu égal la ci footpath bobu nonu ndax ndax moto ba bodon pilet ba jégué na souf wala jégué wul souf ndax roulement ba ngay wajatu wala tej nga dem égal ko fofu nonu mu yaxu fa nit ñi duñu romba moto bi du debati dañu wara sétat yoon bi structure yoon bi lañ wara sét ñu sét lan ak lan lañ ci wara def ñu def ko waxu ñu kenn ligéyut waye ligéy bi dafa wara jaar ak and ak xel ak ngor ak muñ suñ bokki driver yi tamen boy dawal moto yow bi nga dawalu té moto ya nga yaru fi nga togon di waxtaan ya nga yaru fi ngay outé client ya nga yaru waay hens moto ba fess na rek amatu diar lu fulan lu la neex ngay dawalé ku wax nga tontu ekiti loxo suñ la yobbo bu mbaxana nekké ben nga ne da nga mistake
ci naka lañ leen sétal suñ boba ci kaw yoon bi xamné yoon bi lu bare ngi ci kaw yoon bi ay sil ma xang ci yoon bi yore ay banta wara romba te dañ leen wara may ay pous pous ngi ci yoon bi kacha tok teggu ko bopam te dafa wara romba ngay demat fokk ñu jalantu jalantu bobu nak fokk ñu mayante way duma jog di wax ne yoon bi ñun driver ni de dawale moy overtake left and right fula ne nga overtake side bu la ne nga overtake amut warna wala warut amut bi xatna wala xatu lolu dañ ci wara jog waxtaan ci xelalante ci te ñuy nangu gula xelal nga nangul ko ndax su choono jakke rek la nga yaakar moy yoon yoon bi ligeyu fa dara ndax yoon yoon bi dañ la topati la sama ne yow fula ne nga pak ulu la ne nga def te ken dula wax dara ndax lolu la yoon yoon bi digle ndax yoon yoon bi def la ne fi nga wara taxaw taxaw fa fi nga waruta taxaw bu fa taxaw li nga waruta def bu ko def lolu luway rew mi la ñepp ko mom kon mbokk buñu deugël bopa ci suñu liggéey teyit fann yi ñuy waxtane ci biir moto ñi ne driver yi dañ yo ka pass ñi ne man $15 biñu wax duma ko fay man ten la dé fay kon fokk na ko togn amut client yi dañ dé togn borom moto yi dañ driver yi dañ dé yoka waye xam nga ni buñ né pass $15 ci tout mita boko doxé sax kena bal su boral su la borom am balalut xam nga ni da nga wara fay $15 da ka tuma ngay dem birka ma o ngay dem ko sarut waye tamen buñ la né pass bi fi ak ko sarut $30 la yow client bi yaay nango fay $50 pour encourage driver bobu pour mu yobula because moto amut wala nit ñangi bari ko ko ne moto bi dafa taxaw ni $15 ken oyu wut ko ken waxut ken dugut su yagge taxaw dina def li liñ ko wax wa da ngay dugga bi paré nit leena pass bi nangam la yow nga ne ko naka lay def upp ko la meñ kala daan wax diga bi nga xulok mom dugga ci moto bi taxa complain nak diga ngay wax start ko bala ngay dugga gis na bi problème su bari yi am lolou la yow client bi sax yow da nga ñew ci moto bi force force gis nga ne moto bi fess na ngay wax nga ni ciatal ma fi nga overload moto bi be pare dugga di xass daraay ndax nonu lañ ko wara defé li nga xamné du yoon dañ ko so koy bañ ko rek lum xat buñu gisé né kèn ñu ngi taxaw dañ def le nit ñi bu ga wa fek ñu ngi gomadi nak kañ lay dem sama soxla ni ah du ko fa jude kon nañ leen gor gorlu yeremanté japanté té ñu xamné ñun ño boka ndey ak bay ñun ñoy dem client bi dafa soxla moto bi dafa soxla client bi waye ñi wara jala dañ wara jala ñi wara taxaw dañ wara taxaw trafic jox ko akam waye suñ ko tege ci yow so yoré moto
mel na la neex soo ñàkk soo yorut moto yaru. Buñ ne driver bi baax na rek xamal ne yorut moto parce que mu ngi taxaw di wax di kebetu. Waaye bu toogee ci baari moto bi rek cëñ ci ko. Kiliyaan yi tamit suñ ne nii gis do driver yi ñu ne kii driver la rek kooku baaxut. Nit dana la def dara sax nga wàccee ko ci kii fekk kii defut la ko woon. Kañ lañuy nekk, kañ lañuy doon benn. Te gis nga wax bii nii dafa yaaga. Xeccoo bii nii dafa yaaga te dañ ko war a seetaat. Te li ñu ciy wax dañ ko war a gom te di ko jafee. Te nit da nga war a am patience, da nga war a muñ. Muy client muy lu mën a doon. Muy driver ba si boppam muñ moo am solo. Ndax ñooy utante. Man soo ma xasee ni man su ma dugut doo am versement. Waaye ma xasee la ni su ma amut, su ma moto ñëwut yow doo dem doxi sa soxla. Yéen ñaara em. Ku nekk dafa soxla sa morom. Kon nañ leen cëñ jikko yi. Nañ leen wecci jikko yi bu baax a baax a baax a baax a baax. Amante yërmande dal. Rafetal trafic réew mi. Réew mi ñu jox ko valuam mooy soo rafetalee sa dëkka ànd ak yoon. Képp ku ñëw foofu ci sa biir réew boobu noonu ni ngay doxalee rek lay doxalee. Waaye soo jaayee sa wàlla, keneen jaay wàllam, jaay ngeen réew mi. Soo lan ngeen ci mujjee mooy kebetu. Diw def na lii, diw wax na lële, kale de jógee fut fii, kii fale la jógee. Nekk benn, ku ci nekka sa baaxaay mu ngi war a tollu ci fa ngay liggéey ak sa soxla. Kon ñu góorgóorlu, dimbale suñ boppa, dimbale néew si doole yi ci kaw yoon bi. Xale yu ndaw yi dem school, gaddu ay baag yu ndaw, xamuñu sax seen ndeyjoor ak seen càmmoñ. Seen waajur yi dañ war di téye ci ñeena xale yi seen loxo yi ñu ñëw di leen jàllale yoon bi. Waaye xale bu ndaw nga bàyyi ko mu ñëw war a jàllale yoon bi. Daje kukkuf ak ni man driver du ko may ngay wax nga ne xale bi lu nga sa dagg saaga ndey. Xale boobu su xamoon li nga am du ko def. Te xale ala kulli hal ñu foog ñu dem school. Ñana jur xale yi driver yi borom moto yi gis nga dañoo war rek waxe mu ne tey ak yooyu noonu yenn seen ñooñu seen doom yi doo leen jot de ñooñu ay moto lañ am di dem. Waaye ñun baadoolo yi foog ñu fay paas, foog ñu jàllale suñ doom yi. Kon nañ dem danka. Nañ dem danka. Nawet bi jaaxagut de daw baa ngee door weñ tey. Xale bu nga ñëw war a jàlla ci ndox dem ci schoolam wala mu jàlla tali dem ñibi. Nga jógi fële xanju. Sa bopp bi yépp la ca ne mooy foog nga ne mbayaar nga ami. Nga xuus ci ndox moom mu toyal xale bi yépp. Mu ngaa dem classe. Bu ak magaya sax. Loolu yépp li ñu ci ébee rek mooy xanju. Xanju paaw. Comme niñ leen ko dee waxee, fii du xuloo kaay, du coowee kaay, fii waxtaanu kaay la. Ku nekk indi sa xel yokk

0: 7. Man nuyu ci nak suma ben driver Aliou Fall. Di nuyu garage yépp nak. Waaye ñu yokk a góorgóorluwaat ci bagage yi jàmbur yi di réer. Nit ñi tamit fépp fuñ def pocket garage nañuy dugga ci garage bi. Chef di garage yi di xam yan façon ngi moto lañuy dugga ak fu ñuy jógee. Waaw, su ko defee ñëw nañ ñëw ci S7 7 0 5 0 5 4 7 S7 7 0 5 0 5 4 7. Oncle Qualify mën nga dellusiwaat, Oncle Qualify mën nga ñëwaat. Moom itam dafa follow programme bi, daf dee contribute. Oncle Qualify boo xoolee fi ñu koy defee yépp yoon yu xat lay doon nga dugga ci biir koñ yi tamit. Fi baax nit ñi waroon faa jaar dem, wala moto waroon faa jaar rëcca, ñu jël yow mi driver bi sax force to force yaa ngi njëkk a paak fi nga xam ne foofu la nit ñi war a jaar sax di stock foofu. Sa katuma nag borom kër ya jëlal la ay tanki moto, ay banta, tegal la ko fi baax, bàyyi la biir pax bi. Te monte ak pax boobu nekk ci bunti kër googu de, ni borom kër gi def ba teg foofu ay banta ak coono yooyu, mënoon naa bor ci xeer yoo xam ne mënoon naa jënda benn trip yi xaar ko rek sotti ko fa mu fees ke bunti këram firi. Ñu di mbalante waaye lu nekk nga ne yaa ngi xaar. Mën nga tabax fanaal étage def lu nekk, waaye sa bunti kër mën nga koo bàyyi mu mel nu ko neex ndax yaa ngi xeex leneen. Te sa njobota fay jaare, yooya fay dugga, lay yàq sa njobota koy njëkk a yëg. Peinture bi nga peinture sa kër gi, moto su duggee su tesee ci sa peinture bi lay dem. Kon ba tey xawma sa barriage bi lan la jëriñ. Ñëw lañ ci 87 7 0 5 0 5 4 7. Asalaamaaleykum.
1: Allo.
0: Allo.
1: Noo naka.
0: Ñoo fi rek oncle.
1: Jërëjëf jërëjëf.
0: Nuyu naa la fay bi raam.
1: Yaa ngi njaay dara waay.
0: Ci la jëfati waaye.
1: Yaa ngi buum yàppalal jóge.
0: Ndeysaan daa nu ngay san mun fay.
1: Waaye baax na baax na maa ngi wax ci seen kuur doo ma jëm.
0: Waaw.
1: Ok ma ne sa wax bi yëpp rafet la.
0: Ndeysaan jërëjëf.
1: Wax bi yëpp rafet la.
0: Jërëjëf waaye.
1: Content naa.
0: Jërëjëf.
1: Parce que driver yi xale yi passenger yi trafic yi saa yi ñi ngi amul ci koñ ñi seen politique yi taxaw di laa ne ñu ñoo baa gis la nga lépp.
0: ok
1: waaye Ndiaye.
0: Naam.
1: Ndiaye fi mu nekk ni déedéet la Oly Fall de.
0: Waaw.
1: Oly Fall bu ñëwee. Oly Fall of Land la November.
0: Waaw.
1: Beneen weer bi ci tegu Oly Fall of Land la.
0: December waaw.
1: Nga waa kii teg 5D. Ñu dugga ca élection ma.
0: Waaw waaw.
1: Waaw waaye defee naa fi nekk nii war ngaa musal tuuti. Waaw kilifa Pati.
0: Aha.
1: Mu war seen supporters yi.
0: Waaw.
1: Waaw.
0: Ok.
1: Di supporters yi di roo maa moto mat lii. Yow ngay roo maa rek sa moto bi. Nga di taa tuuti saaga koog yooyu noonu kuloo yeeg yooyu noonu jaru ko.
0: Jaru ko.
1: Billahi wa bitaabi jaru ko.
0: Jaru ko fi de.
1: Li maa waat nii yëpp maa ngi defaale suma saay.

0: know about you, like, this Muslim, Christian Muslim, why Nene Nita? Even probably 1 year, said that to my guy, you want accident. Accident, you want a surah.
1: People
0: want a digest. Accident. Younger me, that cannot be mutual.
1: You
0: got a yala. You have been a position for what I get a chicken out yard while I get a one of you. But I find a person who chicken up. That's over Yarin.
1: Overload. Fibram ñu di la gërëm di la santa a ci xel xel bobu ben tay bi nga indi ndax xam nañ ne lolu luñu wara def la ku nekk waru gëlam la ñu wara dem campagne wara def woné ji suñ boba ci wari élection ni comme nim ko waxé wax na dégg way ñu bay suñu xel ne nek ni ñuy lodé moto yi lolu lu ci am solo la okay su ko rapé nak ñu daldi ñew rek and ak yeen bété rek ci liggéey bi ndax liggéey bi mom fokk ñu xélalanté té li ñuy xélalanté moy né rek ñu sét naka lañuy def bé yalla may ñu jamm ci kaw yoon bi bé tay ñun dal driver yi liñ leen mëna advice rek moy né lu xumba xamal yoon bi nga wara jaar lu xumba xamal né lepp lu xew yow ya responsible ku nek amna right support kala neex ku nek amna right ñul jella lu yaas nga dem waye def la case du nonu yaq lu way transport lolu dinañ ko baye kelifay transport bi dinañ ci waxtaan bala waxtu ba di jot transport mom yonam ci yoy rek moy yobbu indi lokon lañ wara def rek moy advice ndaw yoyu ñu xam ni ñuy démé ak fu ñuy démé ak lañ wara def rew mi ñun ñoko bokk lu bax lañ fi bëgg ku ci jogit outil leneen nit yow lu ba nga bëggal rew on fogg na ni la gen moy ñu def ndanka kon ku bu ga ñew rek mën nga ñew ci 87 70 50 547 nga contribute 87 70 50 547 bu ga ñew man nga ñew fo 87 70 50 547 ñu gërëm la oncle Kolivay ci waxtaan bobu amna solo lol ndax ñun daal li ñu war rek mooy buñu xaar ba li am am ba pare ñu soog a toog di wax naan waruñ ko woon a def ak dañ ko tey ak dañuy nii nañ leen at bàyyi sante. Nañ bàyyi xaar bi dala romba ñu door di ko waxtaanee, nañ koy waxtaanee balaa muy egsi. Waxtaanee ko balaa muy egsi taxut nga ñàkka, taxut nga am. Waaye transport moom always mu ngi taxaw pour réguler trafic am, régulation am yépp transport mu ngi taxaw pour réguler loolu. Kon dafa des nag ci ñi bugg a dégga ak ñi bugguta dégga. Ku bugg a dégga da nga am jaama, ku bugguta dégga da nga am safaan, cause kenn moomul kenn. Sooy def lu baax am lu baax, booy def safaan am safaan. Mag ñi moom liñ la daan wax rek mooy bul def danaa def, defal boo defee am. Bul wax danaa wax, waxal, boo waxee di nga gis. Waaye boo gisee ne fu may dem di dawal man any problème bu mënti am rek mën naa dal ci suma mbooka, mën naa dal ci suma family. Kon bul def parce que xamuloo fan lay xewee. Danga eb sama family, damay eb sa family. Kon nañ den xalaat ne mbedda bi dañ de wax mbeddi buur la, suñ buur mbedda la. Kañuy ooye buur ba su rombee tey balaa rombati foofu def day yàgga de, waaye ñun always ñu ngi rombati dem di ñëw. Kon nañ leen bàyyi suñu xel ci trafic. Trafic ni muy demee léegi-léegi boo ko seetaane def day garaaw. Te kenn du jógee fale ñëw sa defaral ñu suñu transport bi. Ñun rek ñoo mën a toog xelaat waajur yeeg njoboot bi ñu def lu baax jàmm. Waaye waajur yooyoog njoboot yi nañuy xam ne driver du seen ennemi. Driver du ennemi. Nekkut ne booy dem dugi moto rek yow driver boobu sa ennemi la. Non, sa doom la, sa raka la, sa mag la, sa jërbaat la, sa càmmeñ la. Driver boobu, client boobu ñoo jógee ca koñ ba su fa dëj amee ñoo ko bokka, su fa ngente amee ñoo ko bokka. Driver yooyu noonu ñooy maye njëkke yi ci biir dëkk bi. Njëkke yooyu noonu càmmiñ ñu lañ am foofu. Kon nañ leen génnee mer bi, xuloo bi ci kaw yoon bi. Ci biir moto yi di nga gis sax client dafa def naka si du noonu, benn client jóg ni ko li nga def nii nii, ñeneen ñi yëpp jóg sotoo client boobu sax. Te su tàngee tàngee tàngee nag driver baa caay des. Waaw, parce que dangay def ba pare suñu xalaatee coowoo xa saagante ba doyal ñëw nag ne driver yi yëpp nag yow la, mujjum mujjum yow lañ koo jox rek. Kon balaa ne ka yow moom bu ci dugg, bu ci dugg. Dawal bu baax ñun dañ yàkkamti. Kaleen he ñun de benn doom laa am, man de suma bàkkee nga ne kii amul soxla. Am na soxla waaye daw ndanka, daw ndanka. Firivara bi amul njëriñ. Bu dee da ngay liggéey ñaanal jaama àgga bi ngay dem. Bu dee da ngay ñibbi ñaanal jaama ñibbi. Waaye nag xale yu tuuti yi ma gis nii ñuy dawal time bii jar nañoo waxal de, onda éj lañ de, jar nañoo waxal de. Dañ war a wax ak ñoom tonto kilian yu baxuñ ni ñuy dawalé baaw yoon bi dafa xat yoonu xat na lool lu nekk mu ngi ci yoon kon nañ sétat suñu liggéey ñi nga xamné ñoy sama suñu ak ak suñu yelef ak suñuy bakkan ñom itam nañu farlu ci trafic bi su xaté ñom lañ yaakar pour ñu jappalé trafic su xaté da ngay dugg ci biir trafic xol do fa gis ben police dem nañ fenen su trafic fi frié nga gis len ñu ñew jor di xol kana amé mobile kana amé li fañ len soxla nañ ñu jappalé fofu su trafic xaté rek soxla nañ len wa su trafic demé be lifin bu ané demal ñom itam ñun ñom it always ñu ngi appel ci ñom nañ ñuy jappalé ci trafic bi su xaté so demé tay ton table round about bobu non ñu fay liggéey wa nga na la joggé birka mo jaaré nonu wara dem liggéey fu sori wala dem fufu nañ dep nañu police jappalé tassaro fofu régulétal ñu trafic bi ñu mëna dem ak fenen yenen jott dem bi su batel def des metti ñepp ci bi ngon ci def des metti yaakaruñ ken ñom lañ yaakar ñom it ak xamnañ ne sona nañ deg nañ lu neeka waye nit ki ci ngay liggey lañ lay waxe bu topalolu say njobot ngay sama sa alal yi njobot ngay sama motax ñu jolla uniform ba pour nga sama ak yele fi sa njobot bobu bu len def ennemi police waru tan ne def driver ennemi war ta def police ennemi ñun ñoo boka ñun ñoy jëmlanté lu ne kon nañ bay wante xel nañ liggéeyal réew mi liggéeyal suñ bo liggéeyal réew mi moy liggéeyal suñ boba mo gën ñuy tok di yéré manté yéna façon yi ñu tok la bay la bi nga def lu metti ñu tok di la yéré bofu jana bofu passé na romba na 8770 50547 ngeen fa ñu ci 8770 50547

0: dara ku nek fi nga togu waxtane fofu nga mëna togu waxtane ñun ñi togu waxtane fi ñun fu lañ mëna togu waxtane ak yeen waye yeen mën ñoo mën nañu jafalan ci liggey wi ci xel yi wa am nga nit bo jëlé sa bot tek ko ci la nit ka di am do ju bok mom waye so jëlé sa bot xalaat sa bop ni ngay liggéey bo gisé keneen di liggéey da ngay am manduté li nga dégg ñuy wax né driver yi nangam nangam li ñuy jël alal yi driver nangam nangam waye driver yi tam li ñuy gis moy ni xalé bi de ba muy dem school mako daan yobbu school ma ngi ni mënu ma tabax kër yobul nako bam tay mu wacha graduate am 6 months sampaker fum ko jele momit kon li ngay sentu ci man rek mo nek ci yow lolu yep ñaka mandula ñaka mandula ku nek ya xam sa diganté ak yalla ni ngay outil sa alal ben yalla wax na la li ak li soko déwé sa alal lewna li ak li soko déwé sa alal lewut way bo fo gene yow mi ya gëna perfect driver bi be tax yow nga jël proud ta bobane di way diko woyat diko wax diko waxat jangatal sa bop jangat ko bu wax ngay diglé sangu kay sangu lolu kat ken ben yef rek lañ ko jaglél dé téré bi moy diglé sangu way du sangu parce que soyé yaq waye nak nañ xélalanté bu baax lu baax am rafet ndorta ci nit ki wax lu la or tek ko ci lu la wor mo genn ngay lak té xamo li ngay wax dara on nak mbok yi fofu lañuy tagu ak yeen mais alarba bay ñew bu soobe yalla ndax loolu lañu waxtu mayoon kon ñu ngi MP té di jaajeufal rek toujours Orex nga xamne mo tax tay ñu diñu dégga a di balu akit police bi dafa warona tok waye soxla mak boromam oncle Koli ñu na ñaanal jamm ñaanal la wër sutura ak tawfiq ak ñep ñi déglu ak ñi mëna kool té kooluñ ñi kool yépp ñu ngi leen di gërëm di leen santa di leen wax ni radio njariñam moy ñuy tok waxtaan fa buñ ma xool man mi wax wax kété la ci am ñu tok paccio waxtaan bi tek ko ci yoon nit ñi yépp gis ne wax bi de defar na rew mi wala wax bi ya na rew mi lepp luy yak ñu gëné ko ñu fexé indi lay defar ku ne nan nga set ci sa bop nga gëné yow sa bop luñ tilim li nekk fofu lu ñaaw la nga indi lu bax nga jëfé ko nit ñi gis ko ci yow ñu roy la kon ma ngi leen di gërëm di leen santa fi la doon xewé ci Wesco Studio 92.1 di leen jaajëfal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax
1: Gambia, paying just got easier. With Afrimoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, bi, restaurant, or anywhere. Look for the Afrimoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. Nonu rek, bavavum, fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with Afrimoney, you get 1 GB of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
2: AfriMoney. Join AfriMoney, enjoy more.
3: Jangu Saint Therese Parish Canifin ñoo leen di yeggal ci seen fête humbelu jangu dimanche ñeneenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci Saint Therese Lower Basic School grounds mess bi dina door bu juroom ñeneenti wattu tege ak genna wala ci suba gannaaw mess bi su jéxé dinañ am lekka yu neex ak naan yu sedda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé yi tamit dinañ fa nekka defaralen a very grand performance cultural dance group yi tamit ñomi dinañ ci bokka ñu ngi o ñepp ñu ñew ci bes bi ñew leen ñu fetto bes bi Saint Therese's Parish Canifin ñoo wote